Iyan ang binusunan na zo pinihidya zo tapin ay makikinoy na ko si Vat na tadawbay no miyam pa idoy ka sa imbahan bos kadazan kotahodan na au gigina do sa kodong lezo siya o kumadivokon au din natuhok tu timpu nga monop gonop na di tu isay ko pagu in bagyatay naon ganyo ngaki naman bago na minggu mikot tikit tadaw ko nom jam ko tutong pod minit dong suwab gisam jam ka bahu tahungo pod minit do dong suwab miyam pa do manapanay bago na suwab kotahodan aw na hide ko da about tadibo tonda ko na magkinang

kosimbanon ko zuvotongus i nakotimpu ni konya bisosomo ko poing kawas dokan takan asam om tinggod hohobino ontok minsa sedap om dongo sedap it kinesanon kotonobon sama. Tumanod ka intahangan di mohingon patunod ko pisan Meteorology Malaysia to Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip pisasomo ko tiyambus ino gisam ko impupuson Wuhan ko opod diti om kikomozon diti do napupusan o tongus ko tanabon kabatan ino ko timpo di ko padamapat Wuhan ko himo nakatahim ko zuvo tongus among kang mantad magisu survival gisan ko pagovit nagi do tinggod om asam do timpo tado ko zuvo dino ko pagovit nakantakan hizud monigog humpadang om aba o kaso matad no di dino basa hisun siovok id pivohitan pisosomo do muang kuang basa kosimbanon tongus sumugi so va natun ginumuan do mi ngatingat om tumanud ding kokoton ko zuvo tavan om lagi ko paingatan ko zuvo tavan id hivang web Met Malaysia aplikasi may cuaca om kapabalan sosial pain bida ko pisan apatut pagyaton o pioni tantabasi ipihatan kapalintan om kapabalan mo'y do kapayhan kagumpit ko tulan om ababazan kapalintan kondimpot kumatuhun ngavi. Nabos iti di manunu at pisampuvan Sabah Dato Muhammad Razali Wahab. Kapabalan ako no po kakitongungan papahumbus kapayhan kapalintan nga adadi po pionit ipihatan kapalintan miyampay tuhun ngavi. Pinabos di si doiti di doid sodap pionitan tapasi pisampuvan om kapabalan Sabah Jaspem duwang ibu duwang podam onom id Kota Kinabalu kita piumanan itina di tongotiaga Zara Kairina Mahadir do tanak do sido dino songuhuni suawa mawakas pinobos di Noraida Halamat pat kepodam onom iti ontok minanak kointahangan doid proceeding inquest kinapatazon Zara Kairina idkut krona Kota Kinabalu tumano di Noraida mantan ko giginovo tanak basido auzo sido tumazan do tuminun i Zara Kairina mantan loting kotahu hinominon sikul pinintahang do sido kumakut da au pinapakito tanak basido do kasimbanon ko lalaho ontok minibos isiho maza telepon di ko padam tahu om ko padam apat Wuhan ko tu taun nakatahib ingko po nga nakohombus Heidi Zara Kairina ko ko may susumikul sinya i manasangi do sido id asrama te hostel minidupa guni Zara Kairina idamin pangusapan Queen Elizabeth di ko padam tu Wuhan ko tu taun dupang ibu dupang padam imo sangadaw kapas au nakopiuman idos asrama tekotizan dan sikul do sido. Nagamu dokumentilian pidagangan suang pogun o kabalanjan kuposizon KPDN o duvong apodam tu ngaibu apat ngatu sizam ngapodam himo pek pokyaw kikotumbazan da pilasu kigatang abi himo ngapodam himo ngaibu linggit dahid pamalisan manigog itahu kadai pangindapuan misuvai it sandakan pinapanaw kalajano ko moy montok mo gium ko pamahizan ko matan iki ko tumbazan do mamaguno sa pidagangan no kolegistol miampay ay sa kasagaan mantad di sangano to tapot na boss iti di mohay ngon upisol manguwa sa uvang KPDN sandakan Joe Azmi Jamil om sa isukon o tahu kes teko kinantakan dino tumanud akta cap pidagangan duvong ibu opodam sizam

Tapi naik kami di mana jam ko wahu apat ngopod minit dongo sebab itu pengunta ko insan po kopi bosian dongo sebab ko tahu dan to kakal ko po do miampai de gai de kesehimban bos kada zanditi. Pogun to ko na itutunan do to tombuhuzon do mantat habus pogun. Amiti na ko vasian ko gingahan do pogun to ko i miho ombo na maiso kontingaw kamay di. Sabanay ko nga bi konsikan kuma do memimiembo do mantat do pogun sungkantukan mantat Indonesia do daiti do babay no. Kopi vasian kinay katan do pogun Sabah Steve Tabalujan om i Viona Pais. Paintunod na iti, hansaan paintunod. Pagkasihan na gila diyaw Migu. Om dito isyo isaba damoy no ako na po ko mumombo nga manak do panginabasan ko kumay do oho itapanasan di Viona Pais kuhumazo om nagi i Steve Tabalujan. Amisya na paliting ang mantan tinimungan JPCC. Isa tinimungan humozo hozo da tabitwa tabituahan da mantan Indonesia da dati in Pogun Sabah da babay na naikot binasi konsikan di ho om patuhadan kumadi Migu. Kopi vos yan da maso dati minum da mo sebab di timim tim minum-minum da baik tabang teko kupi. Naikot binasi. Amyan pai da kosaimban bos kada zano masa papapanau pengindepuan dai nombo ko depo tapi naik ko tim puliti tim musai kosaimban bos kada zan hozo di Jeffson Jeffrin Sipili ati tasuau.

At ito suaw di Jeffson, Jeffrin, Sibili. Budget duwang ibu, duwang pudam tu di na nakabanta di kanya. Tumunay ko nga rin si Zambuhan ko po di Huguan Montili na Pogon, Malaysia. Apat nga to si mga pudam si Zam titik vahu 4 billion budget tagazon ako sa the mantad sa hihinay diti na nakahombus di kanya. Ambokon na po dino, tumunay ko nga rin biya to ko sukay tasasanghun teka cukay individu. Ikumaysa nagi da mantad pa dito nubo nga ibu opod inambo da kapahapasan sukay ta sa sanghun na kain sabat mantad si Zam nga ibu kuma opodam nubo nga ibu gontab sukay montok tu nga opod nga ibu kuma da atos himo nga opod nga ibu na kain sibo isa piatus kapanging kikitan gisam sa ibu nam nga atos montok himolizong mamambalay sukay. Sumusut diti ipiandadandad ko sa nagi. Subsidy teko sa kaday vahungopod billion. Pambalanjan ko palintan hobi vahungopod billion montok subsidy teko sa kaday. Subsidy tumaw na po nga 4.5 billion. Pason montok na teko kapayhan mo, montok di nga kapinsin ang pakakalaja ko palintan. Pakakalaja ko palintan, grade B, linsibo, kano sa ibuhi mga atos. Di nga kapinsin ko palintan, kampay na tanga tuto, tu lingit, tu nga atos himong apadlingit, tu nga atos himong apadlingit. Pinsin, na kayong kabas, mantad sa ibu linggit kuma sa ibu tahungatos himongopod linggit. Nakapanakovos yan kuma himongopodam si Zam ng ibu nung ako pinsin. Iti tumimpun da taon tiso tabinay ko nga bibuhan ko anam. Ang tovi na po tabinay. Gaji takavas na kayin sabat da duvong ibu. Mantad sa ibu tungatos kuma duvong ibu tumimpun buhan ko anam taon mikot. Iyak no, abal di kanyab, tumunay ko nga vi, kakamoy da vokon, kakamoy da budget, teko kapambalanjan, duvong nga ibu, duvong nga padam tu. Kinang toko hozo di apeng, ikot poda.

Inupos di apa kadi Ariel Bennett Stanislaus. Tapi naik ko ngabi kada do ababasan humansan kuma Tuhan sebab Tuhan ngaau insan ababasan membalakat ko posisyon no. Ao opupusan ko ginavan tauhi di Tuhan au awi-awi ko vosian daw tamay mo vaguh patitikid dong subab agazo inuhi daw ingkano pason teko boston data daw baino tapi naik ko ngabi kotohodan do minakinongaw kusahimbahan bos kada sana pusan na di tu sumabohi na di ako sahimbahan bos sina. Dadi hozo tovino mantad pinita tagadan di Frederica Omi Fredolin Mojilis no duanan minakan dino ko pangabida namot pibabasan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman.

Pansin Rumano Rakyat, alap asuku ang parayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ang patandulon. Pawalno ng salinutilian ang ugama kasip kapiyo tampuson ang hormatin. Nintaran rahito rondo intrabawal kaulayan o nagipit rapahan sayang ang pansin rumano na swangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapansin luman, takapon akalap apasila rapahan sayang.

0: kwa patiraut ko, nagoy ko, tangus po. Sa nganuan, babasta ka no, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na mologo, atan matang mingkwal takaw tumangus. Mingkwal mo'y ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasansaman aruliriyot kya, kapam muli rakampung tumum rapasambaloy, pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinulor kabansalan duguang, lasain poyo notifikasi ro telepon, tangus takapo. Malisun, iyo na masaw kinibit ro jamaru kasanakaw abuk amlisun. Malisun ti mapajajo ra kaligagan, mapatutus ra kinibit ro malisun ti, itakaw matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar, masalok manili ra kabang am arung pat sumoroy ralisar, masalok mangangob ra jandilam kulobon, kalo masuru ra manjenjan mulupoy ra intok manimparang, ang suang rutimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro, matang mokop. Migo gondok takaw mengampin raka paganan malisun, migo gondok takaw magalung raka ligagan.
1: Agita pengening takapio rondo rimbay, intari nor hayati Zulkifli, sadin sinonsul. Ini ngon takaw rinote.

0: pay vaya vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan no huang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Panorimbahin tari Doni Taipin, Mopor nga tawon.

Ito pa rin kami na jam ko siyam talo na pa naman na minute da tatuang kakalkumiyang pay da guide iti di Saba VFM kumadi kayo he tarahian dat mamalahaw te ka papalambo sa pasan mila ko manalipaon dati no jam ka hapad da tatuang harapi pira pa minute pagulo da tarika da jam ka hapad da tatuang mila ko da mangukab Facebook ang tangan da kayo live dat Facebook sa Saba VFM kadalingay da papalang kadalingay da mamalike nagi pero marumo ako dahil ay liwang panguminan data Facebook teka tilambusan doon na padapata di site ay sa Facebook mila padapata doon tilambus sila id WhatsApp da guys Saba VFM. Ya tapi ni kau pingkur apa nga datan data piru rumahan tetuang lebay no karait di tebalan jawan di pinabantang di luguan mentiri Datuk Seri Anwar Ibrahim di kenihab sekirad hara nunuh it kapurimanan diyud on da seginawa ti ka kasanangan di tanu tako mila diyud pailangon na tasaraw da kayo dahil ti panguminan da Facebook ti ka hilay di WhatsApp ti ka mandi yung pasusuya dahil it pamalahawan na tino jam ka pada tutuwang. Ito pinikol, sinding manta dianti Maslina. Astaga no kapia. Kinangat ako.

Ito po rin ko, kung gulit ako kawago, jam kedua hababayan dat papalambus pasan maya dat pamalahawan kaya pagulo dat man ko ramita haitit pamalahawan da kayo. Tentu ang rabay na kaya ang amay ko pa palambus sa iti tapasan nakapagulo da iti diwasap pinata di Abdul Malik Tahir. Kadao, kapsenangan tutuang tadao ka enam kumadia DJ. Kadao, kapsenangan. Ayo hati Abdul Malik mengandung kesiwatan papong kapasan diti kumada insanai tambalut Sabah VFM muwakan tambalut id GPK lalabi pa kumad tambalut it minamasan dahodit nakatalib miagal ditempulan yagang irosugod ipetro si Sabin Kandaron Helen Yong, Lucy Dayo, Bagang Sa

0: Ya, tapi ini kok kulit toko wago in pir rumahan in mayat dalipaun na isa di kayo tarahian da to palambo sa pasan mayat pamalahawan mila kau manalipaun in konti da timpuh ditik ya nga pagulo da man kuramita pamalahawan na kayo harapasan man tadi Jos Gimbo na man tadi tenggilan kadaw magano kasiwatan mamasan kumaga balutan ngawi Miguel Diablo Malik Johnny Upin Petros mentari tambunan hiagang kayu madang Joseph Galambawi tampulan Inggam Satur Lucy Dayau Ebagang Sagi Lucia Tati Bibi Narombay Pita Ihamida Rosni Gausi Maria Johan Demi Satur Steve Nandoy Lina Olandoy Gimol Maidan Julita Judit Jalina Kota Marudu Amnagid Kumadi Rosalia Mulia Si Koyok Men Yobo Giadilah Dubansen Emilia Gom Pasan ku kepsenangan dat piam balutan kadao. Halo, kapsenangan tu wang isaiti.
1: Halo, kapsenangan DJ.
0: Yubog ba ti?
1: Alay, ako na dita naka-baras di ka DJ. Hanggang na ngayon o. So, alay dito nakasaribaw di radio.
0: Hello, ako da Australia. Minaya ko po pangupudat ko ah. Nurid eh. It strawberry. Abo hititi bo nga nurid eh. Namba nandit karaja suay.
1: Asang kurat to sa nga lain hiti dagat ibay na DJ.
0: Ako rin man ako na.
1: Magar-gagar suara no tarang ako.
0: Magar-gagar. Kaya na lain no mati na.
1: Tarangi suara ko.
0: Tarangi da hiti.
1: Na, no?
0: Tarangi hiti. Tilambusay na ba na?
1: Sumuli ako pandadatang nga pasan-pasan na itong kambalutan talay. Ako nga alay, ako na tamo nakapamasan at sila kung paparigulam ako na wet la radio ko.
0: Hala.
1: Ako din nakarangaw itong siyaran-siyaran. Huli ako pa dihit bantay baro nag-indin ang ako radio. Sumuli ako panda datang pasan datang kambalutan ng punsi ko nang awit ang pasan-pasan di kayo kambalutan kaw ngawit itang mukuna rongaw mamasa sumuli panda datang kapagulo kumapan kaway DJ alam sana ko dat noteri ang lidasli at tikid ta daw kapagulo kumait pinayal yun lagi tampulan na rangaw ko napasan natin o tampulan po si kaw nag-i-adila i-pitrus po si kaw pasan no pitrus na rangaw ko na nag-i-dansi na rangaw ko pasan po si kaw nag-i-sabin Johnny Upin may paganakan daw Johnny Linog nga ko na maliagom hidas ka na ko to, ako na di ang suwala no dead ililidio ako na gilihuan Lucito Yow Maria Juhan nagiyunggun gandaron yagang ilad ikayo madang manikagarawok bagang sagi yasip ilungkim itumas isintom Adul Malik Sinson Giner agumo pa dati ay DJ nga ang alihuan kung iros pa pamahila din sugun ang alihuan nga ko din nga ran at kambalutan nga we nga retan ko na po mantagad kaya mantagad rikatrijetam na kapay na nga we tangangaran ni kayo kambalutan kao nga we Ponsi, kau na pangawit ang pasan-pasan ni kayo dago in rangkayan da tanga murut ang tanga mamason dago nga Ponsi, kau ngawi yeah. Pasan ni kayo kambalutan kau ngawi rere na DJ at magkano ko dadat sinding-sinding dakwara na po paingulod magkanoan ko na padanga Dumaras ang kopi kita kay Isayre Iglesia Subal Isayre
0: Iri nagiri ba?
1: Kung kapan ko dat pensa nani kang balutan niya makikinang audio the radio
0: Nakapa
1: Kung si kao DJ
0: Nakapa
1: Okay
0: Apa sih kau kumadi di ubug mata di bantai tempat uli itu nak pemelahu dari tidak konti isa pakagu hat pemelahuan dat man kau siwatan memeramit pegulud man tak kau tilam busai dat papaunin sinding kia. Halo, kami senang tu tuang isete.
2: Halo.
0: Halo.
2: Kami senang tu tuang dat kalau kau dalam dekat DJ.
0: Ya apa sih kau isai kepiat itu?
2: Iya aku ya gang gitu.
0: Iya gang.
2: Kayak madang.
0: Kayak madang. Oh. Anu abar no gang.
2: Oh, salong. Moga dah auto mo dite.
0: Pengkura di arait nuri di ucapan di datendat Perdana Menteri di kini habdi na karangau ko ba?
2: Karangau ko di ito na amo na na we no sa pandaw din na kinakano ko ako.
0: Oh.
2: Karangau nga ito.
0: To kam nuri di asawat ka pia sundo no to nawi ages nawi kya.
2: Tok man ko po sa man ta daro di ko minagawi ko kinango.
0: Ginumugumo dit baras dawom no nanggo na tisat kondos kapi ginawa no
2: kaandasan ko pa di din na karango nga in nugari ato sa mga mga po dit
0: isara
2: ka bulanan dit balanja at sara dit ibulanan dit
0: pengkura ito atos lima na po diri kapaguhup di manakuri ka pengkura
2: ato kumagamagote matiri di din na kaguhup ko piya doon to ko babalanja balanja at sa bulan
0: ayat kasusukupan suwang walay kya adiam kung si kau nang kumara tanda perintah ti.
2: Si kau nang kumari Perdana Menteri ta ko la.
0: May kapit tinang busay pasan no.
2: Ko pagulo po ang kumara pa dit ikaw la, mi pa pinakal lo.
0: Iya.
2: Man ko dikit so sumuli ako nang kitik ko ambalutan nga dit. Na maso negatino magal de tampulan Abdul Malik Adila Yenyupin Miubug konsekuensi pasan tinubug kami Thomas Jenny Lanog Sintom Koyokmen Iros di Sugod Petrus Tambunan kami Dansi di Tuaran kami Iduan di kampung kami Madang Bukir kami pasan kami selengan dan tetuang atau dah kau enam kau sikau dan kau melutan kaya di nungkapan mentaklut tatuwa ko talaw ko na ikaka na DJ kung sikaw
0: kung sikaw na kumadika kayo na ko po
2: okay na ko na
0: ba ya po sikaw kumadika kayo hit na kasiwat dat mamalahaw dahit di konti kaya mundarong tako pa nagkawago mamilihis tako pa ginawa damadama tako dat mamansay noon po at karadya-karadya di suwang walay manambir-nambir tayo ka ano rin eh manarikag kain tayo ka magasagasak harayat kariri katido walay kaya teka mga darapid suang walay iti sinding dat katilambos perangan kadi kayo mantadi kasih di Joseph Sio na sindualan ginawano kinangot ako.

0: Ya tapi ni kawan ku kawan guru minta pemalahawan dan ketilambo semua suhu tetuang terbaik nak ya. Halo, kamu senang kan tetuang?
1: Apa senang nak kita tetuang dia jawa IJOP?
0: Irus, mata di sugut.
1: Kelot, kan waktu kini unu. Aku kadi dati tu tun suala aku.
0: Oh, mata di mata di kuah. Kenapa? Hilai sandakan.
1: Ah?
0: Mata di sandakan kia?
1: Izau beti Irus.
0: Nah, Irus kan ku ditino ayah dika.
1: Oh, tiu ko kaso kan ku diau di. Aku kadi dati patutun suala aku dah hiot so di tidak baik no.
0: Irus kan ku maditino angkat kain jemuran kan ku di.
1: Aku ngoi mulai anggo muntah jenakan.
0: Ba. Nurindi. Ba. Mai ke pi pulang busa pasen no?
1: Hobi paghong na pagho pahay do nung kiba de pai ngo do so nga mukan no sada di so di kuwa di mandiang wanang di e ano ga di no Ivan ku da pagu di do no gumo ka sa salita no no so no gidi pagu ka so mo dia sa lalu so mo wat di DJ lefai nga kadaw no kasubay na di do tugas kadaw no tama ko na di ma ko ka bahay ku lagu na dati
0: namiat ku kilang adon
1: memang ko da nga dan tu da suau dia tapi mungkin kai penerimaan nak kau susu buang apa gitu tiada santap dia bila meja kau benar tahun.
0: Ba, mai ke pia?
1: Ba, mino ini bapak santap buang habis pagu kuma pahai dia dia pengendakan nu pengendakan ku degil dia tinggal pun sugu desa habis habis ngabi tapi naik ku mana supaya dah musi meja kau di nakapangkap lagi di tino nga sa dadado nungo ko mga di Joseph Batilu mga di Petrus Damudan habi pakasadi di Adumalik to mga kay asaw so na minuot di Adumalik na pangko kano ba na Adumalik po magot ka rin ako kang ko na nakongo so haiba dao sangku o na hidaso nega kai ko di bo ku di ka dau hai da ma ko ngo ku na di sudau ye dau di bai no di am ne ko tadi bagia un siko ti ai mo di ta ta li pau ni di ti do me ja kai mo di ta ta no oh ngad do me ja i do da de ti in ku po li di sa pa ham ha me ja na ge di ubu aku na ge Ivani Rusia bibi ay papa lo mi habi pade di rusi dayo to salalu da menalipa dai menak nego do meja kai bongkat nego meja nangi di tampulan no aso no kogo de paso di tampulan di bain no tu no iso no bagetin no ka pagu di ti di bain no meja nangi di diagang meja nangi di lenlinggang meja nangi di sintom mga nga gini dyan ni Upin no, may kaupang daw ang sando na lang pero ang nababasi takot na na ho may pwede na di maliago mahaid ko na dito ako no, nga maliago nakongo so di bug di ba no, tawala na no, gigina bug santob nga pwede ako na tiya ait nga wan ko na pwede po mga do isa so na pwede ang kapan ko dito di ba no, katutun ako katutun katawanan nga pinaw gigina de dia do lagad ko da mohoing ka masa gadi kuwa di itida di bagya do mohoing aw di ko kondom di do ngan di hozo di kuwa di menang di menang
0: babalan magi hom di no
1: mana da go kinda bay da magi bay do na na kongo di hozo daw di katawanan na jadi tak suau.
0: Menarui ke mengemburong ok ya?
1: Kan dia yang dia dah ada.
0: Mengemburong ok.
1: Tambahin mo ada mengemburong ok. Bagi ada bunga itu. Ahi daso. kau susubo do kakapat pa kau pain pasi dai kena baun. Iya. Ba katawa na ni do kena.
0: Nya ko. Ya pun sikau kemadi ros sugod manta di sugod atau anarunarit kamburangah dit minan dapat hakat tino di minang kamburangah kopi ay ngapeng kurapa ngapun sikau kemadi kayut na kasiwat na mumulahaw manta di tejam timpu ni jam ka po dito tuwang pun sikau kumadi kayo hitaw na kasiwa taw na kasalad dami na malahaw siyaw umbalan ko ago desuway tanaw kya bamite sinding dat kapo katilambus kawago di jam dat kapo de misa dito jam dat kapo pusan na sining mata di Gustinagoy baras tulun pagulo.

Tanak do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingyuligayo lo, mayroon ako kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Hai Tupinai, nakuroko, ahuyan ko bo. Munda dorong po bo sa kiradahuyan. Harad timpo, au takaw minog da terusap. Nga magano takaw na po timpo mundarong. Au minog tasadu, au minog dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takaw. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

kawan na kayanan manahak o gumo ko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayanan na po nga asanong ano milad onon tumilamos mantad tadon o maasabayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sirayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansasakayon dit labid o siriba. Kapumuhup papaguro ekonomi mamutanom na kayanon. Mamili ikawan na kayanon manahak waya labi agayo kumadkalidasan ang sektor pumutanaman pagod.

0: sua automoimo.
1: Hai, kopi bosian. Pakinangauno.
2: Pakinangauno. Sahimban, bos kadasan Sabah VFF.
3: Naikot tinasi osua automoimo.
2: Kanau kanau kanau kinangau.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan na bridge walk. Nopo nga mungusatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan tayo otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy mananatinan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Boy da opulokis do tikim tanaw, kalajak lami day damin do, o ababazan ipay tunun kozo. Montok ipay kalajak ikopisan, ababazan iniho tanunan iti, kapanakonung katihambus opulokis, niagano? Mamanaw takon, mantan patatadan kulita, kumain upis. Mamanaw kumain kantin, manguhun bija itampat kalajak nusondi. Mamanaw tomon, om menusun file taibu. Tumanun Hong Kong kehidasan sombinon WHO atus himongopon gisom tahungay mu 600 minit amahabasan seminggu kopongin kuang kosibatan teluo do sebab no ulah pemabasih di au ohidas.

0: Paiho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapanguzatinan teko otutuo no umul tay no kohobibinang katinan. Apoy manan at tinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.
1: Do diso kapagatan popopi usin iso ikagazat ang kuponsiko. Popopi pahay tobi min balanja. Sompipio ipopion songyan katoy mo gaji om ihobi man nagi balanja o. Sompipio sokukwang no potpiatus mantad gaji om sokyo nung awkano potentuo iso tadaw om ginungu iman to kupopio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.

0: 明日は会おうと思います
1: 。Koy hoko nangku, mamanaw gakod kapabakas do tundu undu om kopongin kuang do ontok toluo. Manakaday ino do manguhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa om kopongin kuang gontob kolesterol.
2: Kopi bosian, pakinongono,
3: pakinongono. Sambahan bos kadasan Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinongono.

Diba na jam ko nung param 2 minutes nung survive 8 pag unat ako. Tapinay ko nga Vita ko hozo nung hoto ko di tino di natimpunan. May ampay hozo di Joseph Laudin. Sinutunan hozo di Peter GPU. Om i di tino di iso ko hozo do tunir hahay na pwede nga i Teresia Logijin adi opus zo diaw ka. Kapipusan ko mga Diyos nga vi dahil Facebook na Saba VFM. Siya uno, dahil Facebook niti aw dati Diyos o kito o niti upa ko sa sabab na do. Kivada ko bahingkangan do camera di ho. Kivada to kito nga ay sa natuhun pa yun suwang na nga boss boso niti. Dari may ko di do o niti aw ko di pinakito ho to subasan natin ito. Kiba boss boss nga ay sa natuhun pa yun suwang na camera di ho. Ako po nga kapipusan kopi pasian do dong suvab kuma di Adriani, Irene Jikinon, Terry Joseph, Gabriel, Papa Ajusi, Eddie Sibin, Jingol Botiol, How A Chong, Rizman Jamlin, Christopher, J. Toydis Chris, Mi Adina, Gunting, Jerry Doi, Josie Mindong, Dolly Asing, Jennifer Lim, Mobijon, Joseph Ginoli, KJ Riz, Angelica Ojik, Mel Andu, Mary Chua, Ipol Eric, Irene B. Mijil, Maureen Kinjau, Florita Losobom, Lucy Linda Ludis, Lugay Lugay Nila, Losungkit Dolph, Peter Dol, Joseph Wong, Nogi Frankie, Roger Frankie Lee Jawa, Nancy Lian, Janet Takag, isaya ko pa, naahit nga niti. Ah, gumo ko pa rin. Nga ano ka paghuhuy, Carolis? Minsusuba, bom na yun ang i-carolist dito do Maso na mintong dito Facebook do Sabab BFM. Ba, om, kuha po nga tabi ko nga bila TikTok ma, may gatamay mo nung anangan ko do ano iti, mi boss piyampay do go, ba, ongay ko na di TikTok do Sabab BFM. Ba, mga kanon tibihang boss na mamahis, ginawa na do sumar dito, tabi ko nga Hozo di Juitol Alin, anda don au koguhi ka. Pasiti hozo di Losivin, Joingol, ingat, ingaton kamagahong.

Kopi Vosian tabi Malaysia Madani. Baino kinongo na di diozu iti abal mantad Sabah VFM. Ibasaon ku Izo Ben Givinu. Kapaguna po nga tuhod abal. Papobi o Sabah do sisam ngopod lizong ringgit manakaday sikul sina kotinanan o konko agama Islam. Budget do vongay budu vonga bram tu papobu banginginda po PMKS id pidagangan global. Abal pa yung gunop. Uangan do Sabah o kapobian sa kaday kumasikul nga visina o tinan agama o konko Islam kumasisam ngopod lizong ringgit to niti. Mantad ko tu ngopod lizong ringgit taon nakatahib pinapayho i Vuzon Montilid at Suripang 5 Haji G. Nor kapamauangan diho tahang do Minggisom o kapalintaan pogun do manak balajalan i Hobi Vinasi suvay ko manakaday manoy na hinominon om kalajak tinan doon agama pinasoto di si do

tapay ko nga vi kapayhaan do so ang hamin do kapaguhu na paditi nga nambit agay mantad di Susan A. and Jimmy do mantad kampung Kohizan no sob kapayzan pin papayha da minupogun i Alexius bin Anjime di jam ko iso apat nga pada miso do min susubab di untuk tadaw ko himo ko si Zam Wuhan do ko opod daday ho i namin pungusapan Queen Elizabeth iso ko takinabalo mantad no do ko yadan diti do manunde papoy ho do sinakagon Anjime Majanun om sinakagon Tam day nambono po nga vi do sangin tindoy om tepinay walis om kinuvangan naging nga vi day sodo om itsomo susokon o tinan di itong tiagak Alexius Anjime do untuk tadaw ko iso ko padamduwo buhan ko opod napagoy diho viton po haid o tinan di itong tiagak na dayho i panabazangan Sancti Thomas Kapazan do untuk jam ko opod do nga suvab om hosa ko nagi daday ho id kahabangan Christian Bandung Kampung Langkawit Papar da jam ko podom duvo do tengadaw moy do ito hinasan suguto ku povagu kapayhan suang hamin do kapaguhu na paditi nambit mantadi Susan A. Anjime mantad Kampung Kohizan no sob kapazan papayho da minupogun i Alexius bin Anjime di jam ko iso apat nga pada miso minit do min susubab di tadaw ko himo ko si Zambuhan kopod daday ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso ko takinabalo mantad no do kaya daniti manunida po po iho do sinakagon Anjime Majanun om sinakagon Tam day nambo na po ngavi do sangin tindoy om tupinay walis om kinuvangan naging ngavi day sodu omid somok hosokon na tinan dito ng tiagak Alexius Anjime do untuk tadao ko iso ko padamduvo do buhan ko opod napagay diyo biton po hay tinan dito ng tiagak day panampasangan Sancti Thomas Kapazan do jam ko opod do daong suvab o hosokon na gina do hoid kabangan Christian Bandung Kampung Langkawit Papar do jam ko padamduvo do tangadaw.

Kapayhan, suang hamin kumaduvo om tawin na napaditi nga namit agay mantad di Michael John of Joycol mantad kampung di Vato, Pinampang. Papayhan minupogun i Alexander Junus Joycol di jam kotu tunga padam si zaminit da daungas sadop di tadaw ko niyam, tadaw ko onom ko opod, fuhan ko opod. Doday ho id amin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya daniti do manuri papoy ho do paganakan si Kuyan, paganakan Biol, paganakan Bulandi, day do muna po ngavi do Songizon om tibinay om walis om kinuvangan ng ngavi day sadu teko itsamo. Ako pa rin na yan, nasang yan hosok ko, notinan dito ng tiyagak Alexander Junus Joycol to mandan po do koy katan di Santob Pinayho. Moy do ito hinasan ko sa Diyos, suguto ko po vago. Kapayhan, suang hamin do tovin na napariti nga namitagay mantad ni Michael John of Joycol mantad Kampung Divato, Pinampang. Papayo na binupogun i Alexander Junus Joycol di jam kotu tungo podom si zaminit do daungo sodop di ontok ko opod buhan ko opod tadaw ko onom dadaiho i namin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya naniti do manunda papayo do paganakan si Kuyan, paganakan Biol, paganakan Bulandi dahi nombo na pangavi na sangin tindoy. Om tapinay walis om kinovangan ng ngavi dahil sadu tay koid samok. Ako po rin ay han nasangyan hosto ko natinan dito ng tiyagak Alexander Junus Joycol to mandan po do kay katan di Santob Pinayho. Ika ka natin kapayhan na suwang amin.

Pason kay Adan, Gumario Zoo, inotong kisadan, napaganakan, tabinay, umualis, mega din na ayat di tinudi, mantadagay, id ko sa imbahan, boss, karazan, saba, VFM. Hansa na vakas, o motonong, ginabodi, azura, tumuguvang, timpu, kay Adan, iti. Siyo no.

Diba na jam ko to so many talong sa Vab 8. Pagun na to ko to pinay ko nga vi. Kano mo kinango ko sa van boss. Kadazan magya ka niya. Panguvang do kinapo si Candia Zure. Napa ko na po mo kinango. Day TikTok niti agumu ita kita ko mantad day sa Langor. Kiva nagi mantad day ho i the Brunei mga kiva nagi mantad Miri Sarawak Kuching Sarawak mga kiva. Nagi tamay mo mantad Victoria Australia nga vi. Katawadan kausikan ko madia zo nga vi tapinay ko nga vi day tiid itya Facebook na sa Bavi FM siya uno awag kita upa ko dito ito i mega na boss ko dito di kiba na ko buhing ka nga niya camera dani ikin ka apa di iho ta kita dia zo kiyo nga ko pang katawadan ko madia zo nga vi day tiid Facebook na sa Bavi FM Woodit Oyo William George Andrew Lokuntao, Aida S. Aida, Victoria Ang, Muhammad Shahir, Hasbi Rosli, Sylvia Paul, Gomilin Guntas, Michelle Wong, Alga Sidion, Rosalie Iring, Robert Sipanal, Kasni Boyok, Sabila Sutin, Robert Berto, Ligia Liza, Patrick Jonius, James Shamfuk, Kota Wadan, Kumadio Zungawi, Juan, Annabella S. Paulinus, Melchior Miziol, Wirianus Lucas, Sabin Kangut, Christopher Steven, Nila Losungkit. Ayo na ngabi, Diyosu ngabi. Ako ko di abasa ngabi dati o pason Diyosu dati nga. Hansan na mega tamay mo, magi bohos ko, magi pason-pason ko, magi ambahut ko din Facebook na Saba VFM. Ba o mega tamay mo, o ngo Diyosu, o hozo ngabi, da kapapago, o gumuhozo kapapago. Da i, ano ini, o minasupo, o na... Nakasuang dai ti id RTM dari ongo dia sudah tinu opi ongo ongo dia sudah ti kita dau bagi ai kan hobi nak bisa untuk tadau ke apat dai babazan dai ko segmen do community hoso ngavi do kapapagu nga hiana mega tamai mo tadau minggu di ti anangan zo pauni dai timpo di jam ko tu kisam jam ko tu tong apot hoso ngavi di mega da community tin dalam ginauy punti ihasu po to da kanon kami ni ano ko sagit apa nga aw na di sangko basi kan yo inuman bago da kupi om atata like god vinasi am tapi dai ko ngabi kan ok no to ko tahu hoso ka bago di hoso ka bago Natalia Atina Johannes Mansatil om nagi Samuel Jolon kanaw mo kinango kasahimban boss kadazan in like god vinasi amaswa utamay mo

ansan na kakwati uwakang kam di ozun na kong uhozo ni Jones Masatil kanta kando umikot ka tapi na ikong nga vi sumusut hozo kapapago di Samuel Jolon misuvay lahan ko po si Zon at tata ano ka ikaw ka kamo Zon hozo niti kinakamato ko Samuel Jolon.

Naikot binasi ngavi. Oh, so kapapago rin ito pinay ko ngavi. Ba, o munsubon ko yung zyozo ngavi. O ngay, kau no, da panupo. Da, hozo in boss na kau da kadazan. Ang pota doon, diyozo kumarin RTM. Tamay mo da kau ni da gay. Tamay mo da ongo. Sundong pa to da kiva iso da hozo nga. Uhan natin kani nga. Kumadi aw insan natin da humozo. Mga ngay, pumutip da hozo. Ngozo na kinamay. Manta da iso, dari duho, dari toku, namunayhan. Kani nga. Ba om pobuson ka pa pipia pason kiba de timpo da pobus sa pason de iti na pa nga i oh man ta di George Mining de nga muat na pa si da de nung katutun daw kami po siyan kuma daw at binay George Mining isay baga de Mr. Mark J kopi po siyan na dong usubab ka di Mr. Mark J. Oh, iti na po nga pason ko kuma do paganakan ko John Candadi. Tinimungan John Candadi, mantad Kampung Lingan, Lama, Hansan do Hidas, tomoy mo. Naposik na kanto, naposik na nga virati, babay na diti. Kau ngavi ka, kano mo ngay sambayang tadaw diti. Kadi iti paganakan di John Candadi, pason daw. Oh, iti is sida na mati, kamu dati Mr. IMJ, di TikTok diti no di. Pason man tadi, iumo ko pahay di apagaw, pumbus pason kyo. Isay baguiti. Lucia Monduk, kopi masih anong usubab kadi Lucia Monduk, yung mga kupahayad kyo, isay pagaw do, mamason, yung mga kupahayad, isay. O, oh, sasaw kami mamason iti, ba, mga kupahayad po muso, pason ni nakapagu, tata, tangas adop, Flora, pinapo, buzo pason daw, Flora kudos matad ko gupon papar, mamason, kopi masih anong usubab, tabi basa naman saan, hidas tumay mo, madatay sa nanto binay ko, boysan, magahong, tanah ko nga, vi, dahit nopo ko, nopo, kadi Flora di tita. Ansa na pa yung ngaw nga vi noong kapanit ito tangas sodop iti tahib tangas sodop di Flora pinapabuzo Alice Shalilim kopi po siyan kadi Alice Shalilim umadi Irene Dominic Lim Ining Donatus John Tati Dennis Yang Florence Boy Joel Helen Yong Lucy Doyo Mania Gansing Lucia Bibi Florita Kinajil Bridget Samuel Alicia Lemoitin Lon Linggang Julita Judith Julian Yapa Susubay Iko Tutun Teko Ako Tun Dogo Dain Nombo Kono Po kopi po siya tanaw minggu hansana tamay mo do okay okay nga vi ka balakat tasima dami na mangon paintanod to ko na tamay mo mantani Alicia Lim mangatal Lucia Tati kopi po siya nadong usubab kadi Lucia Tati diti hansan hoidas tamay mo mamason kumadi tambahut ko mga di Bridget Samuel Helen Yong Dita Juhun Elda Elizabeth Morris Alicia Lim Florita Kinajil, Florence Boyjol, Inay Rosugud, Yubug, Julita Judith, Lucy Doyo, Johannes William, Dennis Yang, Joseph Potilu, John Tati, Simon Justin, Charles Loginon, Toin, Sananta, Bahuda, Sabah BFM, Dain Nombo Kono Po Ka, Tabi Tarao Minggu, Hansan Ohidas, Kau Temay Mo, Kadi Lucia Bibi, Mania Gansing, Kampung Kebelu, Tabi Tarao Minggu, Kadi Mania Diti, Tabi Tarao Minggu, Kumadiyo Mania, Ami Julian Yapa Manta Lintuhun Tambunan Mamason Om Papongkap Kumadi Paganakan Datu Daniel Kinsik Paganakan Datu Maximus Ongkili Paganakan Datu Victor Peter Pout Paganakan Willis Ansui Reverend Father Rolf Janis Father Nelbert Peter Father Shabir Francisco Bishop Datu Cornelius Piong Om Toen Saranto Pineta Mahutunga Viren Nomonopo it pason tabi tadaw minggu tabi pibasan ang mabanadahan toko na sa babi do tama kinoingan ka naikot binasi pason di Julian Yapariti kiba po iso ka hamus ko i Lucy Doyo kopi po siya tadaw minggu kadi Lucy Doyo madi Julita Margaret Helen Yong Alicia Lilim Lucia Bibi Florence Boy Joel Florita Kinajil Rosugud Emilia Gom Sirina Jupitol Maria Muhammad Yubug Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Koisun Morius Marudim Joseph Potilo Abdul Malik Charles Tojinon Kaliun Kampay na nga vi Au na nga ait Biampay pason Tabi Tadaw Minggu De Diazu Tabi pipabasan Kadi Lucid Doyo Baum tabi na ikong nga vi Kanaw
kinongo dupo pagu hoso kapapagu di timan tadi Florences Majikon om di Felix Motingon kano kano kano kinongo VFM V Good.

Papahangado, ginabaw ko ka ni Florencius Mochicon. Sumusut, Iziaw na kopusan ko, Felix Montigon.

0: Casual tamoy mo.
1: Hi, ko boss yan. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Sa himbahan, boss Kadasan, Saba VFF.
3: May ko pinasi Oswaw tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Om na may no, samak na jam ko to tong ang premis amin ito dong subabit pagun na to ko to pinay ko nga vi VFM na ikot binasi o masuaw to may mo hozo nga vi di ko ni ako na pumumuhis na ginapo nga nagi niti mamusik na kahangan di timpu di guhui timpu di na mga padan to nga padan kong nga padan sisa mga padan patoy. Iya na. Kiba na gidi kopi somo miampai do i kinabangan nga bidihay na kopi somo tigog bom ko kito. Kopi somo dai TikTok, kopi somo dai Facebook. Kani ato pinay ko nga bi. Ako po nga, tingka na mai. Kon ba om. Bye na. Panakan hozo ta daw do Minggo. Mega tamay mo manay mo to ko pamahavan isa na tika paguhuli ti. Kinungot ako. Sa Babi FM, Kopi Boss yan.
1: Hello, Kopi Boss yan. Dadyaw, DGB, Nekot Vinasi, Nekot Boss, wow.
0: At tataan pa si Inko, ano ko, Zubano, Oniti, Papar.
1: Yan ka po, Osindak, kita kita po.
0: Nah, Nekot Vinasi.
1: Yeah.
0: Mamay na, pamuso, ipamuso, no?
1: Kumadyaw, mempay paganakan, no?
0: Todan.
1: Nyagana po, mabi kumadi jiray no, ang sando hitas nga bida pa yung karadya.

0: maratang bahut ko de dosap jadi kemrin tempuk Rusia Bibi John Tati Juana Miadin Alicia Maitim Lendi Inggang Julita Judit Bensin Anu sampaganakan jo Bibi Meko Mejunto Julia Nonong Michelle Meko Brenda Nandi Wensen Vanida Tony Julia Julia Nonong, Aisyo, Rita Samuel, Om Sila Mandus, Om Mary Madalus, Om Mana Gidi, Tembahot Kuli Bokon, Gadi Nasya Martin, Emma Vincent, Robot Vincent, Sweeney Undoy, Om Ngavi Rakingan, Da Igi Samjit, Pengampai, Kono Ngavi Dino. Asondo ketebian atau minggu tapi pembahasan kumadia zu mansan dabal ketan toko ngabi dami namangun haidas toko temai mo ino ketawadan di jiben
1: ketawadan dan aku no
0: oh.
1: Nah VFM naikot binasi omosuaw temai mo ansando i songingongaw ngabi inong kapan niti pasan niti no di nah kuma dia so ngavi anangan da mintong na mimbul o nakatimpo na mahiga English Premier League na kadahivay Sabah humavan da Sabah FC kaya humavan da Negeri Sembilan da onto kapram tu da buhan koopo diti dahil id Negeri Sembilan na kuma dia so ngavi ponong dahino id sa Mananjung o in so samok ba ngozo sa kudungo Sabah FC dahil humavan da Negeri Sembilan Sabah BFM, Kopi Bosian.
2: Halo, Kopi Senangan dok Sabuan Kumel dia di JBN.
1: Kopi Bosian dong Subab. Nah, apa sih dong Subab itu?
2: Ay, apa sih, Bah?
1: Bah,
2: mai. Paing kapus aku pun hunan dite.
1: Oke.
2: Memasan pada kombolu tanam. Main lagi dan kupi-kupi.
1: Bah, main na tampulan. Main na, main na. Oke.
2: Bah, kamu pun si kau nan, pun si kau. Kapagulo po, pagkanakan no, di Ben, Lansandat. Okay, napangay ka dito, no, dito tarako ko.
1: Ngam. Patawaran.
2: Bawala ka na po, Mason, para na kaumbalutan. Sa Babi FNC nga. Right. Mamasan, no, kapag kumpinan ko, hey, lakampung kaur, magala pagkanakan na sika. May ngam satur, may manika, ilad. Tatawa pagkanakan ni Manika dilat kampung ratao ko tabulod lagi iti kambal tuan na siya magandi Abu Malik Isabin Kaleo ni Jani Lunog lagi Madutin ura-ura na tabar no Madutin lagi Bagang Sagi Adila Marius Marudim lagi Lucia Doyo Perita Sinajil, Joseph Basilo, lagi Bambangan Lia, Ilusia Bibi, dua Ilusia Norongo Kuditinod, memasang di Ilusia Bibi, Ilusia Mendok. Iyagang dat kayo madang i Marius Marudim ikoyok muin ipiturus ipaulus mijaniupin ilan lehinga ijajgimbo niubug itumas milung imanika garauk red talibong asip ilungkin it i-dance, pamasan na tinu-dance. Lagi i-sintom, i-jali na. I-majakong mo dyan na. Pagungo pa na yung TDJ nga, ang atagod ako ang bulto na narukupi paso naman ko na pa na kingaran na eh. Isam na dyan, pampampay nga eh, kung ako ang bulto na may pagpaso na kapis nga na tadaw minggu kalansan at alidali das ako ngay okay na padangay takot eh naming kaka na di Japan
1: katawaran tampulan ay na ka na
2: okay mga kalupo nakanigi
1: nanganzo ya pason di tampulan tida hansando oke na foto ko ngabi kan ya dari hanot pe ko ngabi kadi James Sham niti mongoy zo dai ho id tomu do tuaran da bai no kata ta sin na do na pangozon di James Sham niti nga nung tamama na pa numugan zo dai tuaran nga mongoy zo pagium do mi tuaran nga kadi James niti i achar da dai tamu tuaran na ikot pinoto kata ta iso ko payaan no kapapagu iti kinaman po tong toko dati yung may pagyup at siya na tomo na tuwaran kaniya katuwaran ko ni James Sham pinapahiyo na kapahan iti ako po nga kano kinungo toko hozo ipong kapon na zo kumadunong kapan nga video zo hansando his makinungo dahil hozo di Rosalima Sabal om Alasius Nyo diti.

O Zodi Rosalind Masabal. O Duke Lloyd Ginavoka. O matanto na po. Iba di kapamusik lo ka naman. Di timpo di pag-uwi. O nga wala ko Zomega dito.

0: Ozo di Eleusis Nio di Tino di Kakal Zoguminavo di Aura. Tayo mo magunta ko pamahavan na sumusut sa Babi FM, Kopi Wasian.
1: Kopi Wasian di yang menadi.
0: Kopi Wasian mulia ka.
1: Nadi pin ko tau di tibay na ba wasi aktivo urat tavan.
0: Na, iho no. Wasi aktivo urat tavan om tako po nga on siko.
1: Oh, tivo ko po naging on siko na gitu. Aw, nadi panulit ba fang.
0: Oh, bagya ka niya tapot.
1: Opo. Oh. Tanya na po masama JJ nga tumungob na iti ginapo do tun na sasaw do hisudan mo.
0: Eh, pwede bago ka niya. Migog tigog bago do hisudan bago. Ah, tindi.
1: Opo.
0: Ba, may na pamusa ay pamusa no?
1: Ba, habi paghupahid maswan sa do pag pagkanakan no, amin pa din na no, at saan na da do hihitas to kuno na.
0: Amen.
1: Ako tawadan. Kumain na gede. Ikawan ko di pagkuli kong kondom ko ihazaw di Lozolin to, Lozolin. Payungaw ko pa da nga, kong ako di kawan naman tati, kampung lamaya. Do, kondom ko ay di kawan na ako di guluwi, miyam pa di mili. Lozolin, mili masabang nagi. Aso na ko na siya ka, ano ka siya din, aso na ko siya, kapi mo siya na talaw minggu na hindi aso na ino. Kaya, kumar gede so yavi itanako dai nombo no positive so yavi tanak sa pinay ko jaka ko jadi ko ngavi da dai ko kampung ko sigoy kampung mang da kapi pasian da talaw minggu kumar gede ede to Australia de tingat tanak ke santinano dai nokyo e engkan pason ko dai dia kumar gede los kapi pasyan na tanaw minggu los. Kumaya na gidi, malakadolis. Malakadolis, sambo ko no. Ako ka nang kumago, hihitasin no. To, ako, ongaw-ohaw no. Hansan sa dado, hihitas. Sa dato ko no. So, gigisom po na po lo. Law po na, ipamagunan, malakadolis. So, biyabi o kinupangan ko doon, yung kampung kituaw, kawan, kapiwasyan o taraw minggu o sasanang, na ginapot ako to, nakakulolo, natadaw. Ang chance na do, hidas ako kiyo. Kumana kini kapinay ko, kampung ng Bazan, do, kapinay. Ang chance na do, hidas ko nung ati day no. So, biyabi imakinungaw do, Lidio sabad kapangan kadasan na kanon makinungo tunay ko giningo mati do kapangan kadasan husaw daw nga niko tungo gigingo iye no JJ
0: katahuadan din ako na mulia ka
1: niya ganap po
0: naikot finansya so tumay mo tanto na po kasimpan boss kadasan om nagisaba VFM kapipusyan kumadyo zungavi na inamboko na po makinungo hansan da babas yam tatamis kuno da dok pompus traud ti temo toko pemahaman do semusut sama BFM kopi wasian
2: halo halo tapi no
0: nah dan si
2: oi dan si nanti
0: nah dan si dekat finansi
2: apa tiap pus
0: ha nombor ko di mana
2: om itu kahai tuaran
0: aturan kenapa oh main apa hembus so
2: ya om aku lupa pikau tapi nai
0: kata wadan
2: so kahai terang aku aku nak bilang ni, sama lulus lagi sebulan, masuk nanti, nu kali sebulan, masuk aku nanti, aku nak bilang nanti, sama lulus nanti, luaran nanti, ya soal nanti, ya sih, kapan kembali, tidak. Konte tong baru ni iyo tu no kapan aku dah share salop om aku ni tong aku nak giling ni tong pisan-pisan kulo baby ala aku besor udah goyol ke sari om be pasan tu kesenangan do tadi minggu om kadale ngai sumbay ang beten hari no tigde
0: kata padan nak kadan si
2: oh
0: Pumbuso ko po iti Pason Maza do WhatsApp iti i Florita Kinajil kapi mo siya nung Subab tabi tadao Minggu tabi pibabasan mamason kumadi Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Monica Ng Dolores Asing Lucia Bibi Lucy Doyo Jose Botilu Maris Marudim Ingal Satur Adila Duvanson Emilia Gom Mania Gansing Alice Lim Om Kampay Nogi Son Tobi Aoko na Ait Aoko Nogi Hivan Idi Jatera Banyo Katahonan Florita Omid Pason Ku Kadao Ono Valiozu Hansano Hidas Tamay Mo Om Tihambuso Tokopia Buhutan Namot Potoko Do Point Pasi dahil pemugunan niti tabi pibabasan Florita Kinajil Sabah BFM kopi bosian
3: kopi bosian ni kilau le DJ
0: kopi kopi bosian nah dani ingku apa sih temui mo
3: apa sih ay sindak tadah bayar dari DJ
0: nah nai sindak tadah bayar kayu madang
3: ya ya kayu madang ya ngah oh tiket madang itu wah
0: bapak ini apa musa agang
3: kapag uhupong kumapad ya wala may ba'y pagganakan no
0: katawadan
3: maan ko niki bala sa iti na tambah ko si Bawi Megal di Tampulan Abdul Malik Adila Jenny Upin Johnny Yubug Mida Thomas mi Johnny Lanog Sintom Koyok Men Terus di Sugud Ami Petrus di Tambunan Ami Dansi di Tuarantino Ibiduan di Kampung Menang Kay Madang Bukit Sampai Pasan Kepisah Nangan Da Dengan Suap Ta Dau Minggu Antan Da Oke Tako Nupang Ngawi Da Dengan Suap Bayan Nanti Amin Kakana DJ Kunci Kau
0: Ketahu Ada Nagang Nena Kana
3: Oke Nena Kana Jauh Ba
0: Am tapi nego ngawi kan aku kena ngoto ko hozo i pong kapon dia zu kuma di nung kapan ngawi dia zu om montok nagi pemohis gina vo dia zu do dong subab deti id bfm i naikot binasi am suau tamai mo.

0: Namay na sa mga jam, kapahos sa minute na lang sa Fab 8. Pagunat ako, ito pinay ko nga, Vic. Manto kapihan na to yung sanan, mantado kapayaan ni Tia Kopisando, Meteorology Malaysia, Teka Kopisando ko, Zuvo Tavando, Malaysia. Katimpunan do itya ipunganan do fasa peralihan monsun ka kahanan do monsun iti katimpun mantado ko si zambuhan ko opod iti gisomi do kahimpupuson do buhan do ko opod iti id bogizan do kahanan do monsun iti kivara ti dokan takan do umasam mihan wa komozon ni ho gumubo siti ko kointahangan do kokomoy do onu ko da dizo de fasa kahanan do monsun niti nga id fasa do kahanan monsun niti kivara do ka umasam kivanda ti do hizud imonigog kanga vidita de mingat ingat kyo untuk timpu timpu diti ba tay mo dako mahavan Sabab FM, kopi bosian.
1: Kopi bosian, nagigay dia, oi Ben.
0: Kopi bosian, inay. Ano abal?
1: Masih babal, tinga si baba, dan hoyo, titi, ni katakulungon.
0: Oh, mimi agay takulit
1: eh. Yon na mo.
0: Ba, may na, pamusa, ipamusa, no inay.
1: Maham ko tawadan, dia, oi Ben, ang pag-upo, ang kumain.